0: ma home asa ne nehi damna ne ho homa me ampa hifo no ne mo ho na me ni tia wo ntokape si awe di me agina mu wa wanim hwan no begina me chire na de nim de ehunta wa akoma enti wo ma wonso de opane namfo di nya chefa bie no ne ma ba hwire sa chefa no na odi me aye aman akasa bubu na wahinam menisu ntasuo ma wre ho nti menisu asi na me ho ade nyina aye se sunsum tefo ho dwiri won ye ho na de odi bim no buhuru okonkonsani nanso otini nini bekura ne kwan mu na de nsa ho tie no bekoso anya ho ade na munyina monsan mrei nanso mi hunu mu nya safo bia me na atwem wotwitwa me trimpom makoma ade a epenu mu wode anadwo ye awia wose hai bendi esumwo samedi asamado ye mefie na metome mpa esumu na mese amana se megyane ne muwa se me na ne menu abane mu a na afi ehi ne meni dasowo na de meni dasowo no hwan no behunu ebesane akwa asamado adaban mu bra ye
1: na Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ firi ha kɔ na dane wo ho kɔ apueeɛ na kɔhunta asuo Kerit a ɛwɔ Yordan anim no ho na wobɛnom asuo no mu nsuo na mahyɛ anene sɛ wɔnhwɛ wo wɔ hɔ na ɔsii mu kɔyɛɛ sɛdeɛ Awurade asɛm no teɛ na ɔkɔkɔtenaa asuo Kerit a ɛwɔ Yordan apueeɛ no ho na anene brɛɛ no paano ne nam anɔpa ne anwummerɛ na onum asuo no mu nsuo bi ne baa sɛ na bi akyiri no asuo no wee ɛfiri sɛ osuo antɔ asase no so na Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ sɔre kɔ Serafat a ɔyɛ Sidonfoɔ deɛ no na kɔtena hɔ na hwɛ mahyɛ ɔba akunafoɔ bi wɔ hɔ sɛ ɔnhwɛ wo na ɔsɔre kɔ Serafat na ɔduru kuro no pono no ano no na hwɛ ɔba akunafoɔ no wɔ hɔ ɛpɛ maboa na ɔfrɛ no ka kyerɛ no sɛ kɔsa nsuo kakra gu kuruwa mu brɛ me na menom na ɔrekɔ akɔsa no ɔka kyerɛ no sɛ fa paano afonoma kura wo nsɛm brɛ me na ɔse sɛ Awurade wo Nyankopɔn te aseɛ yi atodeɛ biara ne me nsɛm gye ɛsam nsam a ɛwɔ kuruwa mu ne ngo kakra a ɛwɔ toɔ mu na hwɛ merepɛ maboa mmienu bi makɔ makɔto na me ne me ba adi na yɛwu na Elia ka kyerɛɛ no sɛ nsuro kɔyɛ sɛdeɛ woaka no na kɔfa bi yɛ ɔfam ketewaa bi nso ma me kane na fa brɛ me na ɛno akyiri no yɛwo ne wo ba deɛ na sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sie nie ɛsɛm kuruwa no so nhwan na nwotoa no so nte de bɛkɔ akɔsi da a Awurade bɛma osuo atɔ agu asase no so na ɔkɔkɔ yɛɛ sɛdeɛ Elia ka kyerɛɛ no no na ɔdii ɔno ne ɔbaa no

54 na ntie asemo a Bible ekachire wo se nokre me se mo se de wo timasem na wo gi de wo soma me no die no e wo dankwa na omma atemwo mu twema firi owuo mu konkom nokre me se mo se dono eba na edu a ewufo beti nyankopon ba no ne na wo a wo tie no ebenyankwa na sedie eja no wo enkwa wo no animu no sara na odia ma oba no nso se onyankwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye unipa ba. Muma yei enye mwangwa ifi se dono ba wawo wo adaka mne mwina. Ye mame ye papa wo uwe ye busu ya fo busu ya peni ye wo uwe ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radene na wama sorefi adaka mne numuti se nipa wa mungu emproda. Ni we Freddy, na wa waye papa no beko da enkwa, beko enkwa usori mo, na wa waye boneno ebeko atemu usori mo. Ni pe wuya se omo di boniti se edwiane. So omo ni muye se dakro, ni sika obenye nyine ichi, nyami binyani ne bunateya, uji se gombe ye ni omo yeno. E ni pe ni jidie wo sanse mno, se wujidi, se wunyini, di nyamiya kanu, uche omutaya ebebom. Uchimu taya ebeye ho. Iti ye chima fri uwomu akonkomo. Se uyo jidini nase usro uho umpebo ni wejuma mkrofo ye diri ni adia unyebi fowana unyebi abansi kebi ebe jaye chedi umpebi yesi wejimi se. Na uye adia ba abaya wa mami ubesi ya mano. Ye jina ye dibi ya usi umpebi. Wejimi pa. Odini jimi penyinchire. Odini jimi pedan kwa. O kaise dakro obe kene niye guso. Si wa mpie jema obe pie heaven. Na wu tresi nesu wa sakra wa ajwina ati abrabo krum kruma. Wuka wa ni guso anuwa pie ni, obie ni heaven. Na omu omu kwa sorry. Na omu ni nyamisuro. Na bonia ni bonyefo nyineye. Omu ye binu omu satuwa sorry. Nyombom paye kenya msemno. Ombe tu omu ni omu deje. Me honi ebe huni wa ye nyansani ni jimi fo. Ene wu tresi nesu usro huni pe bonye. So, oh what's that do? Kwa wye school niya. Na wde ni penye na pempra na wde osori asi debi debi krife krife na wde hawajune kwa. Aka krebi yebi huwe nyansafo niye jimifo. E da ube kwenye niye gusu na ube huwe se. Eh se se ne tie. Ha ye kechro duwa nye ni. Ye chima fru uwa kwa praise the Lord. Tinklofo mwe hajidi fo be bia ubi ya hube chire wudie. Nenso ye mreti yebi praise the Lord. Itina posi se se ya mani huna ye huna. Se light affliction. Eya mani huna imwe ha. Utumi mfantu tu hele hon. Utumi mfantu tu so ko de baby nye mfia pimye mfia pipipim. Forever and ever and ever. Eho sika hun hiya. Edai hun hiya. Ka hun hiya. Tuma hun hiya. Adie hun hiya ke si pani siyo. Eno na Lazarus wa aye sikeni eno. Wasi ma Lazarus umfani nsati yanko bon siyo. Umfa mfe jim. Umfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanwe bende. Ninyinabewe. No chile wuse. Mbentine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pwa adum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby ya mekinkan 2 Corinthians no. Ose verse. Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not? But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami kinke ichino, na ye infeni ya osmavu po, o kachre ye itina ichimu dunsi anwase. Na say you see NT mitumo for 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yempa ba we ha o kasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia ho mo ye bie nya de enipa ni so nyamsema wo moka honhun kronkron wo mu no moka nyame asem ka sura asem kire wo chimunsu no si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mu ne tumi e bruso no aye nyankopon dia

kunu nyina atwam ene wa bɔ me ba no tokwa kunu nyina ye de atwam adum ne tum yesa de the wonder of God's grace obi define grace say God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso ene ba na mane wo hu no wo Calvary no enu ne de saa adum no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a adan dodo awo ka dodo awo sika kesi awda wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bon ye ni aye mu no emfra enipa mo se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heaven ubetumi enya america ticket ubetumi enya britain ticket germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka sikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord it ye ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo che wo me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho na bo tremra praise the lord me pa ye ko winse ni tie wo me ne sa na me no me pa che menyame so nwoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a ai fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma oso afri head we see baby papa praise the lord eno asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwese se obi bon cross yesu intimidia chew madam fu bi se se we free mo eye mranti e be for eni esi so ya ye jijiska ne nam ne kenyam sem apostle kodua de obey pentecost general secretary no ka ho ba ko su e frere no be ba ko e frere ni wood ene ba ko su e frere no kwakudio du de worker sa no ye jijiska branch ne nam ne kenyam sem sa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no kenyam sem chire obi Oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me kwa ankafo because me nua no na no mo confie papa afi me sakra na o mo kam yam se yesu ntimi dia che wo iti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ntia se na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Wo firi kwa sori e wo ba sori ho dede ensisa ben na wo fiefo ho wo mo ensisa ben na wo kuna ho no wo mo ensisa ben na wo yire ho wo mo wo kuro ka ba ko no aka mie no ben man so yire kasa na wo abona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na bo wo be ho ni ameyo sofu ahu nyame hu ana adum no e pe wo Calvary Ene se obe mwe biya su so suwa, misin sen chile ni ebi siwa brabo. Nyami ya aduma, nesa yebe kasa fa so hon. Osi mina na miye ni bonye fu yine mwe dikai. Adum no tu mi Damascus kwe mono. Bonini yine fi ho mabeye atrene fu yine, praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni mumini mbe me biya, ene se wudi jidi yutu ya na moko no hwa. Obeye nema sronkon ewa abrabom. Adum embe tu kwa yuinseni, ni nyani hon kose kwa yuinseni. Adum onkono, oni kwa yuinseni ubonko mwa, onkrono, no watu pretu wadu nina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe Calvary. E moje biso so, mebiso so so. Me for what sorry to ho, and I'm be qua sorry as we see, be qua sorry bintre, ya so ne ye che ubi de ye che, I'm sorry jinani adum. I didn't see say bro. Ut na sorry de mum fi piti pipi, nen to kwa da dan wana uko. E troda dana ne udia, jama da dan wana ubo. E troda dana ne udia, e no emphasu pie ni so. E nye wan wo si me se rade rade, en obe ko sra himam. Ni mo wa wo ye meja wo soro no apede e da no nipa bebre nye kakra bi be ka kire mi se radio radio enfa wudin enhyen kom ye enfa wudin entutu ahohom money

Ewurade ti asɛntene ne. Wɛn wa suma ma bobo. Ya suma me mpae bo a emfiri na ada no fofem. Ma bimbuo mfiri wani mra. Mwani nhwade a etini mu. Sɛ wo suma koma hwɛ na hwehwe mu anadwo. Na onnane mi yiyim. Nhunu hwe. Ma bo metri mu sɛ me ma sɛ mwani mfiri ma no nipa ne ye fem. Wannu mu asɛm ne nti. Masore me ho ayremfo akwan ho wana mo no aso na me kwan nam me nan anwati nyankopon me sumi fro na beji me so ya suma me ti me nsem fa ngwa kwan so yi udo mapan di chire wo a oji wa wo hwehwe jankobia firi wa tamfo nsem wo nifa hwe me so se eni kritu ewisi

ne dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina yenyina mumu ye kohwe no so yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma bre no aso amoni so nyina mesio mo no mama mo ahomje iti san ye me nyina se ye pa ni pa se ni pati ase no omunim ni enti ya yesu bai ya kemfie bebrom pimi enu a yesu ho asem hite wiase eke nipa ensakrai eti ya enti ase ye hu so a ye hunu mo ti yesu se men kan kire o se wa me wiase se ne be ya ube buku atade e fan akotena sori demo na bonti wakoma mu so poto ti se ya ni mumwa yesu kristo se obai ebe hwe ni moje agui se ne be a obegye ni bonye fufri boni mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani hunu wo hu mremu dua no so amani wo hu wo calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be e be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous pe se ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sum mu ba han mu se ka se ye ko transfer de matu nyuma ya dressi fine dia ke yesu ko ngu ne mo ne butai ni se opesu o gie free boni mu se ne be be tumi afata o sra himan mu to buy no twini hu si ho pop. So be chire ekwan a enam so de ko heaven. Na ansa na Yesu Kristo eba no. Na yewo enipa bi ewo apam de demu a omususu chire enipa heaven kwan. Na nimre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu chire enipa heaven kwan. Na yerehusime wo mu ni se san krofo no apam de demu fo anya difo anyame yi wo mo no. Na omu nim heaven kwan. So omu bomodian so ombe chire heaven kwan. Ti yesu ba ye no nimre so no. O preachi sa ne siya fono kan chire ni se. Yesu, masa. Ensema wukano nkofibu o ho omu kukwa hechari omu. Omu bufu. Wukai mati unsempa iti dunum enchemu. Dumye nunua. Ose, ena nesuya fono bani nchembe kachere nise. Uni mse faresi fono te nse muino. Atu onse ntidia. Weseni umo mne mne kusikusi utiseni watu panu watu nisi umu. Asima okaa eno. Echa wa umuwa. Umbe sakra na umu sakra u. Umbu ofu. Ibia no umu ko meeting. Meeting nisi yebe ku Yesu. Ubiye we uwa sorry. We can babu na midru baby Lazarus we are Yesu nyane no na fi o ma committee say Lazarus crying who he do o enam ne so na mani papi di Yesu e chinte esa bi kunu bi o say Yesu o hodi aso be say jare no boni ba o tri mo a o dwire ye yi o me correct e jo mo ka chen say Yesu aso o kai na to sintidia ubu ase die biara enye misre je no dua no be dey betu egu we munya asofo enye mi na dua ho asema muka no free heaven free bible mo betu tu o munyina egu praise the Lord munya wo we ni frafo a wo chire ni frafo kwan aso ni fre ni chire ni fre ni kwan a o mienu nyina be kwa kogu hifa kwa kota menem praise the Lord ti yesu bae no wa ndudu ho o kan no kre chire ni pa nem kwa na asofo lawyer Sumesi ti ho wuka no kura hwe ya lawyer Masori bio professor Sumesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa ndi se wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio madam Sumesi wo ho wo kunu de nso ya na ofa nchenche ndi wo ko kaka ma omu nyina kwa omu no omu salary ni so son omu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina kwa bere no nya tight usofo tighten o penye o heaven crown o pe dwane na jo kran kwa so won ka no kran chirew on ka no kre emani pa o maba sorry enam sika o penti di yesu die wanyesa praise the Lord o ka no kre chire ni pani nyina we nya twemni an o die siwenim wa ka chirew o ka Matthew sempanuti edionomi ensa okotu farisifo no
diem kwane no men kwane ode ma won fi se no musisi ni pati se ni na sofo ni edifo pi esisi ni pa no tu ka matio sempetie de no men senche mudu no wosi munue wa trofo ni farasi fo nya chomfo se mu twa eponi asase hu hia se mu beye onipa ba ko mu fekuni se wo ya mu ye no amani hu krom ni emohu mie no sene mu ara na ye won krofo bi o mu su ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi o mu wo ho sinyamia mu ana koto o mu nsemu a uni ma petition nu ma ba bi se se a o mu se bible se nom na ye dey emro eti mu ma ye ntia se se wiase a ye wo mu ni nipa mpe no kre Yesu nso kan se obehu nokre na nokre na ye odishie. Oba no ma odi ohun abeye odishie ampa. Nokre nko a oni mienti ani pa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no. Enokre ni ho. Nkwagie ni ho. Asofo no nyina ebimpo a omugina popiti so preachi omuye ni frafo omukire ni frafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo on sakrai onya ofofro ti se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wo heaven na minim no ho eti ni e wo se eti ase ni se yesu bai no amedada obi a amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sapepepe no oka no to oka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heaven nyina se mon hye ne epon tiatia no kwan tetrete ne de unam so a enwere nwo kase nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatade no mu ne kwan hiahia ne de so fa edne eduru ba bi mpa gise wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebu no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier ni nyina be free wa ko praise the lord Enti Yesu bai no wo kirekire kwampai de kwene nsu ni pepi omumpenyam smetwi womanim eka womanim ne bi omoboni so ni boni bi ewe die no chese enua no no entra ho ti okwa sori na se sofu preachi no okope ne ho asem boboni dia pon na okosofu se sofu fine kro meja so eba ni sei o ne se ni nyam se misi koye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kuku mu nkan kyerɛ me no bi gina badwam se no agu manim asisa wo pese mba bi wa ya no serious ni mre nyen hu ne frɛ ne heavy na hu hu ne frɛ ni ja se wo pese wo kɔ heavy a wo so wo dɔ anim ka wo pɛ anim ka wo sacrifice wa kwam bɔne nyina ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akɔ heaven obi ho na hye na bisa nse wa sakra adwo se yan ma sakra if he say e wo me mami ye mo anam sakra e ba cho wo mami ye emfa adwo sakra mre o you say wo ti nyame asem na hu bɔne a wo ti mu na wo ti ne suo nye no hu kɛse ansa na otumi nya adwo sakra obi ho bisa nse wa sakra e bo mo su ya hye me dene se udi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsio egu no ho it is a we ye de boye ni oyey ebrechie na ko to nsio mu ni ebo osu a ye yi wa no aye odwan ana yakopon frɛ o mo masakra se nwan na o mo mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no it is a obe sakra sakra ni nyame sesan hallelujah we are breach here onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa na wetumi aka se mase ametie metima urade miwu ame urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwagie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo gi Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwe ni moje gu kavare ma mi no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho praise the lord benya ofufro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehun obi hun se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chiemo suru ahemai mu
And they are few in the narrow way. Few in the narrow way. Matthew chapter 7, 13 and 14. Ya king kind. So you be sign a can be you. Sene be a bit him. And what here say na ko wasum. Ose munsheni oprotia tianomo. Na opune soni okwanye treni diye ko ose imono. Na waa wo sheni mono eye pii. Na oprotia tianomo okwanye hiya hiya ni diye ko mkwamu. Na waa wo huno no isa. Ah, nyamine diye hunte ni pana. Debi nyami pesu ubiya ko heaven. Biya ko heaven. Pesu ubiye huno. Nemo inipa. Omu husa kwaino. Osu na mikase ti se mikwanya minamswa mitumitre treminsem mitreminsem woha emma dunum woha mpranfo e dunum swa diasanam do omo yede omiko e bia botu krabin kum ni tiasa cigarette nsuna mi pa uhubisa ukwa wona mpembo kwano tre babia pebia utumo yede utumofa. And Crawford, they used to reach lady, quine here. Na brantie bia wo yesikani tu mrika ba Yesu nche e danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apopo abapapa iho ezeni mrika tu onu nyina na odonisika e chain heaven odonisika chain Yesu to ba ya na o si Yesu ye young man me wiska pa mani abrepa kire me kwan a me faso a menya da kwa. Abrante no ni mbibi o, on sakras no ni mbibi. O ni mse wia se aye ntina hafe bo. Uwe ufi a ube ko. Busu ya fobe to adake, ebe tinisu, ebe yewe ye. Ntonde o ya de pa, bin mwe wajin se, wia se hani ebe ka. Ti uka heavy wansu ozu o dabe ni china. Uka hela ozu o wana ko waba. Uka se sakra diye mko heavy ozu o. Chei. Ti Yesu shasye chire chira brante no kwanya yefasu ko heavy. Obeskeni ko koton unema wunyina niska wo bank nyina edi nyina na chiche man hia for say what me pemska na hia for hefa this is sanity dia dibufu yo omunai for heaven ucha hokoi sisi bebi obia omuna na woko onam jem no ayede omuna ku hunu nye. So ye young can a hoye day a ton of cock or heaven. Sissy baby will be a near me see ni quire man uncon, a wahifa. Yes, you can't story bed 2,000 years in it. Papa no near my wahifa. Inyana a trim co, or no so, and no more years to a one fan and one man in tea. Or the conditions were too hard for him. Na a home matter who dare no a dear man of the door. Nessani ni pepi a tear. Omuti nyame asem a emata hode no esoma won dodo je ombe kwa sori de so so sakra pa to boni antwene de a mimpre o jiji mani mira mi waro no mpokra o jimeni sa oba no onye papa ti se mimpre na usi so usi mi jam mimpre what be mu chance e ji ani wi a Bible se eneni wo na de o kina ye den wa wa te ni jene mu obehwe utambe so na oyede na wo na wudre chire do ho a bon sem prantwen ko na heavens so nko abofo no to twene jene mu a na obehu se enya agudie look and sem petit du mien sa mekin kan ijichemu adionu mienu ko si adionu no o se na one na menkro ni nkro mu ase e chire chire look and sem petit du mien sa enchema adionu mienu na onam so e ko Jerusalem. Ubi se ne se erade. Wana obeji wano eye kakrebiana. Yesu anchire ni se umusu anasu omudosu. Ose fasase mneede fatu nche. Na wakanchire ni se. Se umu se omu omu konusu
ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ wo anaa ɔmomu ɛkɔ no dɔɔso a ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ wo na neɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ni mompere ɛnhyɛ ne ɛpono teatea no mu praise the lord mompere ɛnhyɛ ne ɔpono teatea no mu sɛ wopɛ sɛ wohyɛ ni mu na wompra nyɛ radio wobɛka sɛ madamfo mema wo nkɔ pere na gye wo ho kɔ aberanteɛ bi a mmerɛ bi ɔba a ebi ana me ya sorry na e pon e oba bi hu me ozi sofo ana me ba sorry me wompena me ba me ka kire nso me emra wo so wo ma oba obeti asem ye be sakra ye ntumi to aso nye ni ayeye no omni mni nyina o diwa ma na me kwa me ba ye no mo se ma sakra ti sofo me kwa me nye den na me pie Matthew sempa ti du ba ko kire no na me kin kan ho kire no I mean, yeah, illustrations, P. Chreno, look and send petty do back when she moved me and was say, if you was bonny, you handy breast will be seen there. Or you was right, he knew no idea who any bread so. Now, one when you are bread and almost funny near ten so. The old qua, when in your ding, when in bre, yes, I do tea, any in our two ago, or bonny niche room, me and your bones or home also. When you are bread, dear, Obe was a soft matty. Kyerɛ ɔka kyerɛ m sɛ ɔkɔ fie no ɔwɔ hɔ a na ɔba no aba nti ɔba no wura dɛm na ɔno nso yɛdɛ na ɔpue ɛni abere ɔnya nkwagyeɛ ɔmpɛ sɛ ɔsɛe no mpɛ sɛ ɔkɔ so tire adwama mmom na ɔka sɛ ɔgyina kwa mu honwum ɔhinhim ne ti ɔbɔ adwama soso na ɔkɔ heve ɔto heve honwum kɔ wobɛduru hɔ ame ahwɛ nti ɔyɛ baako mmienu mmiɛnsa na ɔhu sɛ maberanteɛ no ne abere ɛna ɔkɔ ka kyerɛ na damfo said they were damfo ye na say me tia say o so tia say o so kwa sori wasakra uko bi anka so utie ni ya o besakra nti ko na ko pa che ko kan bi mame ti na damfo no pie na o so wo nya da ji ba be kan bi ama no me si ni e mo funa me ni ye kane no mitumi ye bio the things I used to do I do them no more any friend of jin sakra ni obi a o so asakra a kona on prana ba na so ti ho no atena se no si se mo mi mpesa mi mpesa mi mpesa wo ni beba ho zo apesa ti wo dwane ti se joseph wo dwane free ho wo ba na hu sampa enya agro na wo die wo pe heaven akọ praise the lord san krofo no mbe ko heaven pa o ka kire won se mo prinche ne epon tia tia no mo am se mo se ni pepi nye kakra bi ebe hwehwe mu ahyene na wontumi ifre bra ifie wura be sori atopono mu a na mo be fira ase agyina ekyire na mo abɔ pono no mu owura hinie obe bua mo se mo de minnim de mo fre na mo be fira ase aka se ye didi ni anom wanim o yesu wo ye retreat wo bi pono so ne wo ho pano na wushira so ye mpimo no efrafra empropro anu nyina mekura misisa bi boy hia asuafo no oh yesu omuka ni ombe kenyi na echi asem kro na na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no wa chirechire wo ye montne so obeka se mo die minnim die mo fre mo fre mi so nko mo amoye de ye dey entne wo sakra wo fi boni mo ba trene o sakra wo fi sumu ba han mu na che se unam kwa hia hia no so wo do ho ama urade urade ama wadom urade ama utumi a edi jai boni di bonsam fa hia no oba enya ade a wo prince ma no oba no na so wo hwehwe kwan abefa so a wo be dwane akro bible si so he bi entro mo gidi eni pade yakopon ye no kwafo o ma won so won hwe ne bro wa ho odin so so hwe bi a obonsam bebe nyam be kiro kwan abefa so afre maminti amen o si na wona wa fre won odoso Matthew sempa itie dio no mienu nche modu nan e na making kind no na wona wa fre won odoso anso wa yi won no de o ye kakra bi se nyam se ma wutie ya wonkwa na wutie bi ebi nipa bebre betie ase misane se ye hin na bet ji asem na tum maka won boni na o mesi ejina se fi na ekro me ne boni tum kwanta ya pai omutie da nso so won boni de omunje mu da omukure mu sa te se nkuta dene kosi se obewuo eno no wuwa nyame
odo ko heavy a enye ye e enkrofo mate nyame asem o mato bone atwene no omo ne nyame de omo ko heaven. Praise the Lord. Luke and sem peti du mienu nche madua samienu no. Luke chapter 12 verse 32 wasi ku okitwa munsuru ai if you say moja wosuru no fe ode ahinie no ebe mamu ipo pia no omo hwe se kra kro due yi Ghana fo nyina Nigeria fo nyina obia ko heavy ansa na oso akobi debi unyane sa ipa no pite na so mbe fulfilling conditions no mata ho de bata ho mbe ye no e di ma o ye wa dwin se yakopon tri mo din do won fa ne heavy nyame so afa ne heavy na wo homa enkrofo a sebi o mejimi on be se jina se se nyame nkoa na e ka dia nyame sebi onye jimi fo nyame wo nyansa nyame wo adwene onimnenti a wo kasa afi o mu fio mu boni mu no masakra no makofa kwan ne so ipa be ka chiro nso o mejimi o se jimi ama yesu wo kan korinto fo ngme di nkan na ti ba kunchima di onu nsia kosi adionu enwotwe no. 1 Corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no sɛ enye hunam fam enyansafo pii wi ase onipo mo nyansapa mo sua ngoma kɔ ekyiri wo mu nimnie ma bebre so nko sku kura wo nyansapa ayɛ enipa nyansa no se enye nyansafo pii ne Yesu afrɛ wo Yakobo afrɛ wo menye etumfo pii nipo mo di bia no mo di no mo animu nyam pii ene nya adehye pii ena wa frɛ wo emu wiase nkwasiade na Onyankopɔn yi sɛ ɔde bɛhyɛ nyansafo aniwo wiase ade a ɛmrɛ na Onyankopɔn yi sɛ ɔde bɛhwɛ deɛ ɛyɛ den aniwo wiase no ma ɛmfra ɛni deɛ ɔmmuo na Onyankopɔn ahwɛ mu ayie na deɛ ɛni ɛhɔ sɛ ɔde bɛtu deɛ ɛwɔ hɔ. Praise the Lord. Wɔ wiase a ɛwɔ mu ya bonsɛm nani abrɛ paa a wo pe ni pepi di wan ko jim. Ti Yesu ebe wi as na obon samso Yesu Kristo hwe. Na ede nyame asese Yesu di bon samso nkunim. Praise the Lord. Wo hwe o kenkan so hwe na wo de ma Yesu no ade di nkan na Yesu a kyene koma de duana ya komo de no. Wo se onane pano ebo no oni. Ono onim se Yesu betumi aye. So Yesu anye rise nye bonsam asem na obeye obeye na agya wosro na pedie. Praise the Lord. Ti obonsam onya Yesu. Owie na osade no kokru kronkron no mo na odi no kogina asori fie tifi na oka kire nsese woni Yakobon ba. Oh Bible mpo aka. To ho sa wo ba abofo bi so mo. Wiye Kristo ni ntino akogina cup ka kwan mo. Se ka bebo me. Wiye Kristo ni debi. Ni sɛ oyesa osi ni sɛ wo so Yakobon hwɛ eti ɛno so wanyɛ so hwɛ a ɛtɔso miensa no ɔbonsam ɛfa Yesu de no kɔ bepɔ tenten bi so ɛne ɔkyerɛ ne wiase ahennie nyinaa woyɛ professor woyɛ major woyɛ ɔhempɔn woyɛ mampanin woyɛ nabadi akyire we wiase ahennie nyina mpanimfo atitire nyina ɔyɛ dɛn kyerɛ wɔ na ɔde ɛmu animonyam so yɛɛ dɛn kyerɛ wɔ sɛ nkurɔfoɔ mu wɔdi bia wɔ wiase na ɔma gye din wɔ wiase no sɛ nka wohu kwan a bi fa so duru baabi a ɔmowɔ no a nka wobɛdwane ɛduru abato a obi a wopɛ president obi a wopɛ wei nneɛma a ɔmoyɛ sɛ ayɛ te bi yɛhunu bi ɛnyɛ asɛm ketewa pani a wɔpɛ nti wokɔ nnwontofoɔ kuo mu a nneɛma ebi yɛ ansa ne wɔma bɛyɛ star wɔ nnwontoo mu ɛnyɛ asɛm ketewa na akɔ football mu nso so a ɛno nso so ɛnyɛ asɛm ketewa baabi a ɔmowurawura sɛne ɛbɛyɛ a ɔdane na sɛ kura ne gu ayɛ dɛn aba it is a wouldn't be so nam quantity no so a me pa wo che o firi so na be fa kwa hian hian no so why se ne be ya iwi ase e bredodo na brebe nyina echi wo nye be bia nkohomia na nsa ko deje mu aka ho
We are saying post come do say we say you will be be more na ko ba bia mfie pepepepepepepe be ba open sia no ma wo ye dey unye bi ti misiro enya na sesem ne nyame ato agu bible ma ya sempa na wo ka no uji di o wanye ni o ebebom sa pepepe te wo so dwane free boni mo Isaiah ti adiononu mche mo nson o se ma oboni enane ne kwanya uti nyame asem na se wo tempra twen mo a ompa e ka kire nyame se ne wo ne mpra wo mpra no to nkwanta mo aye dey wapai ntoko akuna wo mu ase ye fie pipe wa no bebi a wo kontoko akase fi na ekro de obi abey bi a onye nti urade njeo na o ma wadoma wo fa kontoko bio boni bia wo ye no si ma oboni nane ni kwanya no ni pahuhuo nane na dwini ya na wo samre urade nchen na ni yembe hihye no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firi a odi be firi no no edoso Enfa ho boni dudu a waye se wo sakra wa dwen nyame di ni nyina be che o praise the lord ni nyame yi wo fi kwantetrete no so no do wa be fa kwan hia hia no so praise the lord wo kan Isaiah ti eduasan wo twe Isaiah 38:35 verse 8 Isaiah ti eduasan num iche mu enwo twe no se na tempon ni kwan be da ho obefre no kwan kronkron de ne ho entie emfaso na eno eno de be ma won entiti kwampo emfumo kwan no the way of holiness it shall be a way called the way of holiness trini kwan and the trini ho asem ka ayira won sori pimo enzo se wo pe heaven akwa me pa cho dwane na ji okra kwa wai bible si se kronkron ye ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu yakopon se be bia wo tie no de de sofo kan se wo tie tie antete aso aye boni iti boni untumi nya ye de da uye nipa adamasini wo no boni sensuo na de srati senku na oti ho na botrinko pastor preach on obi preach on to hell ono na ekro wo so ti ho free boni nyina ho ansan wo tumi akosra himamam na ye bible say boni bi untumi nko heavy ade biare ye di hu biare ni ho a ebetumi akọ heavy wo kan edi semti adionu baako ejichemu adionu nson adionu baako no describe heaven pa ne ma wo di see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo se na odi amama na ni monyam ne ani die beba mu na de hunu biara ani de oye echiwade na wo di atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye guama no enkwa nwoma no mo nipa no pio ho no muti nyam so so ade na din dodo eba sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na wo betiti se wo aye won ti besin kosa wo kwa brochira erupre na wo kofro no eniema bi wo ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be sho ho aka se wo mi de kwa enye hwe uko heavy ena ne ono chichire ne heavy no kan chire o se udi tra wo ye dey unko ho anse ne tro de be den metu e che die eh bi ko ejuma mu kra ni ma di mfie se mete so ni nyina ye se mi nja mi certificate na obi die na we de be den ma didi adie ne ye ngoro ngoro ai dodo enye ngoro ngoro ai wo sakra bi ya be mre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani nyina be kama kama kama kama obi didi wa temu wa to ho sa wo so hwe on say mu eduche ni pakro no de a wo bonu an esin betu esi yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsum we die din dodo opedie fo yo bi bo wa obetumi abonu bi obi di wa temu no di ni bi na mu nyina mu ko heaven yesu say dua so a omo kunu o se jafa che omo nim ni omo ye yesu omo bonu so tro amo opie bi omo tintesu ogu no so antintesu engu obi aso ono na judas ni na so jafa oba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe yesu no matete egu fo ne num asem esi atomic bomb eke die no ntumi ye so me num mie no nti wa jahwe so aman sese ye sakra yeni na na mo echi emfa ho ne nipa be ka emfa ho ne nipa be ye se se ye christo fo nko ade a enye se yesu praise the lord kwan hia hia no no ene e fa so ko heaven no amre no ene lord to mre no
nipa kakra bi ne nyankwa no ambre no the whole world at that time minim population bible ankyre nipa motwepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomorrah kromu twin city Sodom and Gomorrah akratema sekandita kurade big city two big cities enipa wo munye wo mutribu didi eye Lot ne mamie no ne yirempo otwe ne ni hwe ne chiwan edai nya ni treni dim nya mia ye bi pen obesa ye bio enka se nipa dodo ofunu mo uko hela obeti pay no by yourself ya no wana obeti e nti samri ni mre wo so dwane na ojo kran kwa ni nsim hunechi nti enyam seme ni tre ne nkuna ni peke kan wo mudi dada mu no echi make sure se what sacrifice boni bia ho yesu di ni mogya na hohoro wo ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwie mogya no gui utomu wo ho boni nyina be hohoro bro bi wo ho bogya ma otwene Emmanuel mfimo di boye ni tomu a opia ona so nye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nuwa mre so edeni nipa kakra bi ne koy ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi ne koy if you say do draw nara na kwan hia hia no fa so ye de etima o mpe kwan tetre tena utri onsemu a omprafo dunum na obi a onsa da onko na do omoko dunum obi nko dunum obi ni fa woni ko solo mo pi e compete wenye duasa na ugusu na ukọ na bie kura na wo sasa o so for we be now so here dey o we be for dey we be now sons so here dey e we be now na mo now call heaven we be drew am here we bin mo so dey na mo che nom na mro nom na mro na we nim geji kura be mo abro iti sankro fo no omo mpese omo fa kwan hia hia no so if so omo fi say restrictions or hododo untumi nye ni awpe una mpona sa one oba bi nam na nware ya kwa na so fo bi sa mi so na ni re bi nam na we onu ana omo fi fi say mododo hm uno oba na ma ni bi sa we are aso onso ya mi aya kwa sa bi mfa wi ya kwa if so call heaven praise the lord if so call heaven ti ye ya hwe fo ti wo si ye hwe o chi se wo nam kwan bia de wo be ko hela ne ka chiro ne aboko ko se ne be obi dwane no aju kra kwa praise the lord abofo no fi sra hima mu ko Sodom ni Gomorrah na omo ka chire lord ni na busi an se fo se mun dwane na mo ye dai munye mo kra kwa ti enu ani adwuma nyame dia hye ye nsa this opese o keni poku a omo ko heaven no ho Oso deni wechiri echiri wiasi ni boni bia. Boni bia wotimu unu hon. Nwa sakra, nwa kanu wapo. Nwa makwama Yesu Kristo ya bitra wakumo na udine chi. John, tise Johnson, praise the Lord. Enoni edeko, ubi wakasi wejimi, usi wejimi ama Yesu, praise the Lord. Tuwasi mumprinshe ni okwa hiyan hiyanomu. Ikasi geta nase kwa ya, inipa uremu. Na ibia ni nipa uremu. Uremu wiyane ayede ni atum. Gate nono. Iti saa ekwanya edeko heaven no. Eko nkwamu no. Eko bebiye nyanko ponwo no. Eko bebiye yesu ono. Si uura saa kwa hiyan hiyan no mupe. Umfa boni bie nko hubio. Na unsan wechi nko rife boni echila kwa ibio. Tibre bia. Na unamtrene kwa iso. Se. Uwomon kwamo uye radi dia, praise the Lord. Ubisu ho peso nini boni or dini boni uremo debi. You and your saints must separate. Se 1, 2, 1 few boni hua uremwa inye ye. And tisa unu nyankopon intume nantida. Nyankopon ye kron kron. On peso dine ni hu boni bia. And tisa boni wo hua. Nyamebe chini hu efro hua vise. Untumi mfane ni enhunu bone. Nti ya oso opu bone nina. Na o time bone. Na o chiri bone. Na o sira domni tumia. Udibetina siya. Umfanye bone. Praise the Lord.
abosu huhu biare wo akoma munyeme bia wo do chen yankopon aye bosmo no ututu sa nema ni nyina firi wo mo ti boni hu ani je ni akono die ni nyina wo mpibia huhu bra no nyina wo firi mo am na kwa hia hia no se na wo kosa so wa free pi so kakra bi na obeji wo mo enye se nyame mpese oji wo nemu kakra bi ne hu enkwa kwan edi nka dodo na bebi omukọ ne nka nkọ kwan ho asem visa edi kwa brukire ho asem kwan na omuka ayarisa na ogie kwan na omuka ho asem nti kwan edi kwa heaven na omatena ho fie pitipepe omunyima de kro omubom pae pama bayifo nso bayikese oti nipa mu ye bon ne de omuntutu ye no omuti ho sa na omawu na omakodaji iti nyankopon pese e brain ho ase ne sacrifice boni bia ho ne ti ni suo wo ye bon ne ho ye nya ojo akoma se sakra ya nante sa kwan ne so nipa kakra bi na omukon do nya honhun mu kom ani sukom edi hwehwe trene abrabo bible nso si nhira ne ho atrene ho kom ye dai ti wo sankrofo no kwan na obemmo ameye na se nyame ehun ekom new heaven ho kom new den one so ti ho sa na ti fifiri wa so den bon twini dia sa ti fifiri wiya ano mpra na mwa sa ko no akokonto kwa ko du tra ko yo nsa ye ni opinion na still a wo dwin sese me kama ni guso bi enyame no adom da bi adom no ba e be yiwa free body mo ne do akọ heaven praise the lord de do do ai wo wiya sini pa do do na ra ka krebi ene hu ekwan a ye tren ne kwan kronkron ye kwan ye dini pa konko ma hote ye kwan no kakra bi na hu na duduo na nso so ene hye wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so abu otwi wo furo mo nyure ebo wo mo no mo na mu sa ko so mbedu ko mo nim se mo duru ho a amani bi o ma fo miti no mpe o mure be free ni nyina praise the lord nti ene the ball is in your court and the assembly number we name obetumi apage wani ahwe soro Calvary bebia Yesu Kristo wuye no na wasakra everybody bia ho waka akiro Yakobon se wonhu mbo na boni bia waye no onfa nchew so woka no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wadom tumi ni ahode a kina wohu boni bia wa onko ho na wokoy Yesu nchen bebia wo bia no me mompae fi wakoma mo abo mpae kachiri nyanko ponse na opese uja wa brabo mano. Ya mimu wawo. Oma watumu. Boni ya wukano. Uja inyese usana kutuwasu. Radikron kron ishira ube brise na nso di wase mama in. Wachire yukwante treten wachire yukwa hiya hiya. Na wakachire nse. Nipa kakire ibi na namu kwa hiya hiya nusu. Inyese wuna wumpesu umbefaso. Ni mumu. Omu boni nti, omu pesu omu jai. Radi mebo mpae se, watu mbe doso ama yetie fo nyinara. Obi biara onamboni kwansu esi e jine mwe dene fina kuru wachini. Huwa fi boni kwansu wa Yesu Kristo demo. Mebo mpae se, muja nwa epi wakavre no. Obi biara wa sakra na jinsa di boni nyinara. Radi fa hukro no huwa Yesu demo. Wa utumi nwa huwa di ngrasa afo nyinemo. Mpae boni chino. Man san ko boni mu biu o menya ko no ne pe amatren ne kronkron ya brabo kukuo mu bedwa mu metumi atrans ya ma Yesu se basi wo mu nkwa mu metumi akase ma se ametie etimo irade mi wo so ameye ne de irade da wase so eti o Yesu demo na ye bomb.

0: Matthew chapter 19, verse 25.
1: O ang kanang pangutana makita sa Matthew 19:35.
0: If you look at the Bible, it says, then his disciples heard it, and they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved?
1: Ingon-ingon sa pulong sa Ginoo na naibulong ang mga disipulo niya tungod kay nag-isgot si Jesus, may tungod sa pag-angkon sa kaluwasan.
0: Who then can be saved?
1: Nangutana sa kinsa may makaluwas.
0: The thought of the difficulty of some people getting saved.
1: Tungod kay naay kalisdanan ang tao sa pag-angkon sa kaluwasan.
0: They thought it was even about impossible for some to be saved.
1: Tungod kay para sa uban imposible para kanila nga maluwas.
0: Maybe you are there tonight.
1: Siguro isa ka nila
0: nga nakaingon. You look at yourself.
1: Og imong tan-aw na imong
0: kaugalingon. You look at your neighbor.
1: Tan-aw ni mo imong silingan.
0: You look at the people you have known very well.
1: Og imong tan-aw nang mga nakailan ni mo sa dugay nga panahon.
0: And the question comes to your mind.
1: Og dunay pangutana mo abot si muna una.
0: Can he be saved?
1: Makahimo ba sa pagluwas?
0: Can she be saved?
1: Or maluwas ba ning tawhanan?
0: Can I be saved?
1: Mahimo ba ko nga maluwas?
0: Who then can be saved?
1: O kinsa ang pangutana ang pwede nga maluwas?
0: That's what saved in the Greek Bible.
1: Kung imong tan-aw makit-an nimo kinsa ang maluwas kung basahon ang pulong sa Ginoo.
0: Who then can become whole?
1: Ang tanan nga nakasulat sa Biblia.
0: Who then can be healed?
1: Nangutana ka kinsa man ang pwede
0: maayo. Who then can be delivered?
1: Kinsa ang pwede makabatulog gagawasan?
0: You look at the conditions of man.
1: Imong tan-aw ang iyang tan-aw ang imong
0: una. You look at the situation of man.
1: Tan-aw nimo niyang sitwasyon sa tao.
0: We are plagued with sin.
1: O kiyang tan-aon ang mga sala or mabutang sa kilabot.
0: We're tormented by sickness.
1: Na ay masakit nga atong naangkon.
0: And we're vexed by Satan.
1: O kana nga mga butang gihimo ni Satanas.
0: Who then can be saved?
1: Kinsa katong pwede maluwas?
0: Who then can be free from sin?
1: O kinsa katong

0: evil.
1: O kinsa katong makabaton o kingpin nga kagawasan?
0: From the clutches from the power of Satan.
1: O katong matao nga naa sa kamot ni Satanas kinsa may makatag kanila?
0: None of the disciples could answer the question.
1: Wala saya mga disipulo makatubag sa pangutana.
0: And you may not be able to answer the question.
1: O ikaw po siguro di ka kabalo mo tubag ang pangutana.
0: But Jesus the Lord.
1: Si Jesus nga maong Ginoo.
0: Jesus the Savior.
1: Si Jesus ang manluluwas.
0: Jesus the Son of God.
1: Si Jesus ang anak sa Dios.
0: Jesus that has answer to every question.
1: Si Jesus ang dunay tubag sa tanang pangutana.
0: He said in verse 26.
1: Ingon niya sa 26.
0: He said, but Jesus beheld them.
1: Og ang 26 na gingon, si Jesus niya silang giayo.
0: And said unto them,
1: og ingnan niya sila,
0: with men this is impossible.
1: Para sa tao, imposible kini.
0: But with God,
1: pero kauban sa Dios,
0: all things are possible.
1: Ang tanang mabutang posible dinha sa Ginoo.
0: Can you be saved?
1: Pwede ba ka maluwas?
0: With man, that's impossible.
1: Sa tao, imposible.
0: And the chameleon change her skin.
1: Pwede mausab ang usa ka butang.
0: With man, that is impossible.
1: Sa tao, imposible mausab.
0: Can anyone born of a woman change
1: pwede
0: his
1: ba?
0: Lifestyle? Her lifestyle.
1: Pwede ba ang tanang na tao gikan sa babae mausab ang maluwas?
0: That is impossible.
1: Sa tao, imposible.
0: Can anybody effectively take anyone from the hand of Satan?
1: Ang tanang na naa sa kamot sa kaaway.
0: With men, that is impossible.
1: Sa tao, imposible.
0: Can somebody be cured of incurable disease?
1: Pwede ba ang tao nga maayo sa wala na kaayuhan niya nga sakit?
0: Can your health turn around for the better?
1: Ang imo bang main panglawas mo balik
0: can
1: niya sa
0: imo? Can your life turn around for the better?
1: Ang imo bang kahimtang mo balik niya sa iyang nindot
0: nga kahimtang? With men, this is impossible.
1: Timani sa tao, imposible.
0: But with God.
1: Pero sa Dios, kauban sa
0: Dios. But with God.
1: Pero kauban sa Dios.
0: But with God.
1: Pero kauban sa Dios.
0: All things are possible.
1: Ang tanang mabutang posible.
0: You can be saved.
1: Pwede ka maluwas.
0: With God.
1: Kauban
0: all
1: sa Dios.
0: All things are possible.
1: Ang tanang butang posible gayon.
0: You can be healed.
1: Pwede ka mamaayo.
0: With God. All things are possible.
1: Kauban sa Dios ang tanang butang
0: your
1: posible.
0: Your life can be turned around tonight.
1: Ang imong kinabuhi pwede baliktaron sa Dios.
0: New life. A great change.
1: Ang imong kinabuhi.
0: Great transformation.
1: Pwede mausap.
0: Can take place magbago in your life tonight.
1: May tabo si imong kinabuhi karon.
0: With God, all things are possible.
1: Kauban sa Dios ang tanang butang
0: your
1: posible.
0: Your cancer can be healed tonight.
1: O kanang cancer pwede mamaayo karon gabi.
0: Your blind eyes can be opened tonight.
1: Ang kanang buta karon gabi pwede na maablihan.
0: The deaf ears can be opened tonight.
1: Ang kanang bungol nga dalungan maablihan.
0: The dumb tongues can speak
1: ang
0: out tonight.
1: Ang kanang amang makasulti karon gabi.
0: And anyone in the hand of the devil that the devil is trying to squeeze life out of you, new life can come to you tonight.
1: Angi kumot ni Satanas ya kinabuhi. Mubalik din kanimo karong gabi.
0: With God.
1: Tungod kay para kauban sa Dios.
0: All things are possible.
1: Sa Dios ang tanang butang posible.
0: That's why we come tonight.
1: Tanan mo doon sa Ginoo.
0: That's why you are here tonight.
1: Mora inungdan nga naa ka karong gabi.
0: We want to find the possibilities in God.
1: Gusto ka mo tan-aw mga posibilidad nga pamaagi sa Ginoo.
0: Tonight I'm talking to you on the present possibilities of God's grace for all people.
1: Karong gabi pangitaw nato ang pagkaposible sa grasya sa Dios sa iyang makatauhan.
0: The present possibilities.
1: Ang kasamtangan nga posibilidad.
0: Yesterday is gone.
1: Ang kagahapon
0: last
1: tapos na.
0: Decade is gone.
1: Tanan ang naagi humana.
0: Last century is gone.
1: Ang 100 years humana.
0: Today.
1: Karong gabi.
0: At the present hour.
1: Karong kasamtangang oras.
0: Today with you there.
1: Karon nga naa kali na
0: nga with me here.
1: Karon nga ako nga nagatindog din eh.
0: The present possibilities of God's grace for you, for me, for all people.
1: Imani ba ang kunimo ang presensya sa posible nga mabutang pinagi sa grasya sa Dios.
0: Remember the words of Jesus.
1: Hinumdumi ang mapulong ni Jesus.
0: As you think about your condition.
1: Nakakita siya, may
0: remember
1: tungo
0: the words of Jesus.
1: Hinumdumi ang pulong ni Jesus.
0: As you think about your situation tonight.
1: Nakiksulti may tungod sa imong kahimtang karong gabi.
0: But what God?
1: Pero kauban sa
0: all
1: Dios,
0: things are possible.
1: Ang talan, posible din na
0: kaniya. I'm going to split the message to three parts, 1, 2, and 3.
1: Gusto na ako isulti ang mensahe una, duha, hangtod sa ikatulo nga bahin.
0: And as we look at what God can do,
1: og atong tanaw nang yang unang iskutan,
0: and we look at the possibilities in God,
1: atong tanaw na maposible nga mga butang diha sa grasya sa Dios.
0: One, the gracious possibility of salvation for the penitent.
1: Tungod kay dinha sa Ginoo sa iyang grasya, posible ang kaluwasan sa mga makasasala.
0: The gracious possibility,
1: ang puno sa grasya, posibilidad
0: salvation
1: para sa kaluwasan,
0: for the penitent,
1: katong matawang nag-aantos.
0: Number two,
1: ikaduha,
0: we're looking at the granted possibility of soundness, healing through prayer.
1: Atong tanaw ng posibilidad nga makaangkuntag, tinuod nga kayuhan pinagi sa mapag-ampo.
0: God still answers prayer.
1: Ang atong buhi nga Dios mumuayo sa mga pag-ampo.
0: That's his nature.
1: Normal lang na, natural lang na.
0: From the beginning to the very end, that nature of God remains.
1: Gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan, ang kanang kinaiya sa Dios pagapabilin.
0: Answers prayer.
1: Magatubag kayo siya sa mga pag-ampo.
0: And tonight,
1: o karong gabi,
0: he answers your prayer.
1: Tubaguli ang imo mapag-ampo.
0: Say amen.
1: Ingna amen.
0: Why does he answer your prayer? Because you shout. Because you kneel. Because you lie down. Because you roll on the ground. Why does he answer your prayer? Because you sacrifice at the riverside. Why does he answer your prayer? Because of his nature.
1: Tungod sa iyang kinaiyahan nga motubag sa
0: mapag-ampo. That is the nature of God.
1: Mao kana ang kinaiya sa Dios.
0: Yesterday, today, and forever.
1: Gikan karon og hangtod sa walay katapusan.
0: He answers prayer.
1: Nagatubag sa mapag-ampo.
0: Not because I'm shedding tears.
1: Dili tungod kay nagluha-luha.
0: Not because I put my head on the ground and my feet in the air. He answers prayer because that is the nature of God.
1: Wala siya nagtubag kay nagbaliktad ka ang imong ulo na sayuta. Gitubag ka kay kinaiyang niya mo tubag sa
0: pag-ampo. Possibility of soundness of healing through prayer.
1: Mao kana ang posibilidad nga iyang dunggon ang ato mapag-ampo.
0: Number three.
1: Ikatulo.
0: It's the grant generous provision of supply for all petitioners.
1: Iyang tagaan sa tanan nga mapagtagpo sa mga tawo nagapangayo sa iya.
0: All petitioners.
1: Ang tanang nagahangyo sa iya.
0: All who pray.
1: Sa tanang nagaampo
0: diha kaniya. All who ask.
1: Sa tanang nagapangayo diha kaniya.
0: All who seek.
1: Sa tanang nga nagapangita kaniya.
0: All who knock at the door of the mercy of God, he grants generous provision.
1: Katumataw nagagtuktok sa pultahan sa kaluwasan sa Dios, makabaton sa panalangin sa Dios.
0: Let me take you to number one.
1: Dalun ta mo sa una.
0: The gracious possibility of salvation for the penitent.
1: Ang posible nga mabutang nga puno sa grasya nga kaluwasan para sa mga naglisod kaayo.
0: In Ephesians chapter 2.
1: Diya sa Episo Kapitulo 2.
0: Reading there from verse 8.
1: Gikan sa versikulo 8.
0: Ephesians chapter 2 verse 8.
1: Episo 2:8.
0: It tells us there, it says, for by grace are you saved.
1: Pinagi sa imong grasya sa naluwas kamo.
0: By grace are you saved.
1: Pinagi sa iyang grasya naluwas kamo. Amen.
0: Not by money. Not by money.
1: Dili pinagi sa kusugo sa kwarta.
0: I may not have as much money as you have.
1: Dili taparias kung unsa kadako si mong kwarta sa naa sa.
0: Because I don't have as much money as you have, maybe what you can buy, I cannot buy.
1: Siguro naibutang na sa kuha nga wala sa imo. Na kay mapalit og duna pud koy dili mapalit.
0: It's not by money.
1: Dili pinagi sa kwarta.
0: It's by grace.
1: Pinagi sa grasya.
0: It is not by human merit.
1: Dili sa imuang tawunon nga pagka
0: what, what, human, what she merits because of the family she comes from, he does not merit because of the family he comes from.
1: Dili wala ka nakadawa tuod kay dato siguro ang imong pamilya.
0: Your salvation was by marriage.
1: Dili siguro makabato ang imong kaluwasan sa imong kanikaminyo.
0: You will not have salvation by marriage.
1: Dili ka makabatulog kaluwasan pinagi sa pagminyo.
0: Because heaven does not recognize your earthly marriage.
1: Tungod kay wala gila sa Dios ang imong pagminyo dinhi sa kalibutan.
0: There are many religions in the world.
1: Daghan kay mga reliyon sa tibuok kalibutan.
0: Many religions in our land here.
1: Daghan po tag reliyon dinhi sa atong yuta.
0: If salvation were by religion,
1: ang kaluwasan dili sa reliyon.
0: Many will not have salvation.
1: Kung di na nimo itukol sa reliyon imo kaluwasan dili ka makangkon.
0: But it says by grace are you saved?
1: Ingon sa pulong sa Dios pinagi sa grasya maluwas ka. Pinagi sa pagtuo.
0: Praise the Lord, the grace is available to everyone.
1: Atong tagaano kuso nga pagdayeg ang Dios kay ang iyang grasya naa para kanatong tanan.
0: By grace I was saved.
1: Pinagi ana nga grasya naluwas
0: ka. By grace you are saved.
1: Ana nga grasya naluwas ka.
0: By grace she is saved.
1: Kana nga grasya naluwas ka.
0: For by grace are you saved through faith.
1: Pinagi sa grasya sa Dios naluwas ka pinagi sa imong pagtuo.
0: Is leaning on the Lord.
1: Ang imong pagtuo di na lamang nakasandig sa Ginoo.
0: I don't have a mouth to talk to heaven.
1: Wala gyud kay baba siguro nga makasulti sa tanan nga mabatok sa kay
0: tanan. Mediator sitting by the right hand side of the Almighty God. I don't have the mouth to ask for salvation. He has the mouth and he is the Messiah. He is the mediator and he grants me
1: salvation. Wala siguro kay
0: salvation.
1: Baba nga musulti para ka maluwas, pero naa si Jesus nagpatunga para sa imong kaluwasan.
0: We say it this way.
1: Mao kana ang iyang gingon.
0: It is not what you have done, but what he has done.
1: Naluwas ka dili tungod sa imong nahimo, kung dili tungod sa nahimo sa Dios sa Ginoo sa cross.
0: And tonight I'll be giving you the chance, the opportunity.
1: O karong gabi taganta ka kay kayunan oportunidad.
0: That you know the grace of God comes your way.
1: Nga ang imong gisayran nga ang grasya sa Dios padulong.
0: And you come.
1: Og muduol ka.
0: And something tells you, what are you going for?
1: Og mangutanang taon sa mahimong himuon.
0: I'm going for salvation.
1: Unsa mahimong buhaton ina siya? Akong buhaton nga para maluwas ako.
0: See how bad you are.
1: Maskin unsa ka kadautan.
0: See how sinful you are.
1: Maskin unsa ka kapuno sa sala.
0: Don't argue. Have you not sinned? All have sinned and come short of the glory of God.
1: Ingon sa pulong sa Dios, dili bang tanan nakasala og nakapsan sa himaya sa Dios.
0: And when that thing says inside you,
1: sa diyang sala nagapuyo sa ibang kinasuluran.
0: How can you come for salvation sin you don't merit salvation?
1: Paano ka makaduol sa kaluwasan nga ang sala dili pwede makigminyo sa kaluwasan?
0: Yes, yes, yes.
1: Si makayo ka, oh.
0: I agree.
1: I am
0: not coming by marriage, I'm coming by grace.
1: Wala ko ni adto dinhi pinagi sa kaminyoon, ni adto ko dinhi para pinaagi sa grasya.
0: That draws in everybody.
1: Ang sala ni duol sa tao.
0: By grace.
1: Pero pinagi sa grasya.
0: Through faith.
1: Pinagi sa pagtuo.
0: And that not of yourselves.
1: Ang kanang mabutang sa imong kinabuhi.
0: It is the gift of God.
1: Iyang usbon tagaan kagasa sa Dios.
0: Have you ever thought about that?
1: Wala lang nagingon ang kalangutang.
0: The gift of God.
1: Ang mga gasa sa Dios.
0: During Christmas time.
1: Panahon sa Pasko.
0: As you exchange greeting cards.
1: Samtang nagabailuan ay taog mapag
0: and you send some gift.
1: O nagapadala tag mga gasa.
0: With your Christmas card.
1: Tuon kay Christmas nga mga
0: the
1: panahon.
0: The fellow you are giving the gift to.
1: Gitagaan siguro po ka nakadawat ka gasa po.
0: This is great.
1: Siguro nindot nga gasa.
0: This is beautiful.
1: Makaingong kag nindot kaayo.
0: How much do I pay for this?
1: Makaingon kapila may akong bayaran ani nga nindot nga gasa.
0: We don't pay for Christmas gifts.
1: Wala ta nagbayad kung gitagaan ta gasa sa Pasko.
0: It is a gift.
1: Atong gibayloan po no gasa gikan
0: kanato. Even if you add the money, your money is not required. It is a gift.
1: Dili giginanglan sa pagbailuan ay ugasa ang kaning kwarta.
0: The salvation of God is a gift.
1: Ang kaluwasan sa Dios mao ang gasa.
0: Jesus said, where two or three are gathered in my name, I am there in the midst of them.
1: Ingon ni Jesus, nay usa tulungad to sa tulunag katigom, ang akong presensya na sa ilang taliwala.
0: Christ is here tonight.
1: Na si Kristo sa atong taliwala.
0: He's there by your side.
1: Na sa imong kiliran.
0: He will give you the gift of salvation.
1: Aron tagaan ka sa gasa sa kaluwasan.
0: Congratulations.
1: Congratulations.
0: Praise the Lord.
1: Atong daigon ang Ginoo.
0: Wonderful God.
1: Sa may mayaon kay tulungan nga Ginoo.
0: Give you the gift of salvation. It is yours tonight.
1: Tungod kay gitagaan kaniya o para kanimo nga gasa sa kaluwasan.
0: Remember what we are talking about as point number one.
1: Nakikisulti ko kaninyo sa punto uno.
0: The gracious possibility of salvation.
1: Ang puno sa grasya, posibilidad sa kaluwasan.
0: Penitent.
1: Para sa mga taong gipaantos tungod sa sala.
0: Penitent.
1: Tungod sa mga taong nag-antos.
0: Notice that word.
1: Niining kalibutan nga
0: the gift of salvation.
1: Ang gasa sa kaluwasan.
0: For the penitent.
1: Sa mga taong nag-antos tungod sa sala.
0: Let me illustrate that from Luke chapter 19.
1: Dinasa sa Luke 19.
0: Reading here from verse 5.
1: Gikan sa versikulo 5.
0: It says, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide in your house.
1: Kabalota sa istorya ni Zacchaeus, sadyang niabot si Jesus sa dapit nga nasa nagsakas na kahoy, gingnan niya si Zacchaeus, naog din na, kay karong gabi, muadto ko sa imong balay.
0: You see, this man, he knew that salvation can only be found in Christ.
1: Nakabalo si Zacchaeus ng kaluwasan makaplagan lamang dina kang Jesus.
0: He was a rich man.
1: Usa sa kadato nga tawo.
0: He was dirty rich.
1: Grabe siya ka, dato nga tawo.
0: He was rich in a bad way.
1: Pero dato siya sa dili maayo dautan nga pamagi.
0: He was a public sinner.
1: Siya usa ka makasasala nga
0: ilang usa ka. A notorious sinner.
1: Usaka delikado makilinis
0: sa makasasala. Knew him.
1: Tanan nakaila sa iya.
0: In fact, they commented that Jesus has gone to the house of a sinner.
1: Pero si Jesus ni dool siya sa balay sa usaka makasasala.
0: Have you ever heard that Jesus is a friend of sinners?
1: Nakadungog ba mo nga gingon sa pulong sa Dios nga si Jesus higala sa makasasala?
0: But I need to qualify that for you.
1: Kananga karong gabi dapat mahimot ang kwalipikado.
0: Jesus is a friend of penitent sinners.
1: Si Jesus higala sa mga tao nga makasasala nga dugay nang gipantos sa kaway.
0: Jesus is a friend of pleading sinners.
1: Si Jesus higala sa mga makasasala nga naghangyo sa kaluwasan.
0: You know, they are sinners.
1: Para sa mga makasasala.
0: And they are pleading.
1: Naghangyo.
0: For the mercy of God.
1: Sa kaluoy sa Dios.
0: They know they are sinners.
1: Kabalo sila nga sila makasasala.
0: They do not merit the salvation of God.
1: Tungod kay ang sala dili pwede makinyo.
0: They know they are
1: sa
0: sinners.
1: Kabalo sila makasasala.
0: They cannot pay for the salvation of God.
1: Dili sila pwede makabayad sa kaluwasan sa Dios.
0: Number one,
1: una,
0: they're penitent.
1: Katuma taong nag-antos.
0: Number two, they're pleading.
1: O ikaduha, katuma nagahangyo.
0: Number three, Jesus is afraid of praying sinners.
1: Katong ikatulo, higala siya sa mainampuon nga makasasala.
0: Look at the other side of the coin.
1: Tanaw nimo ang luyo sa coin.
0: Jesus is not afraid of Pharisaic sinners.
1: Wala si Jesus, wala sa nahadlok sa kaning mga delikado nga mga makasasala.
0: The Pharisees were sinners.
1: Wala gyud siya, di gyud sa magduwag-duwag duo sa ila.
0: But hypocrisy will not allow them to own up that they were sinners.
1: Pero ang ilang pagkakaruning nun, wala gitugutan sa Dios na pasaylo
0: nila masala. It's a friend of penitent sinners. It's not a friend of Pharisaic sinners.
1: Pero wala siya na hatok ang mga tao na nagkasala sa nagkadaiya ng mga kadakuon sa sala.
0: Jesus, a friend of penitent sinners, not a friend of proud sinners.
1: Si Jesus, nahadlok siya sa mga naghangyo ng mga makasasala, Pero dili sa mahadlok sa mga garbuso nga mga
0: magasasala. What can I do to inherit eternal life?
1: Pangutanaon sa mahimo nako para maangko na akong kinabuhing dayon.
0: What can you do? What can you do?
1: Unsa may pwede na nimong mahimo?
0: You are so proud, you think you can do something higher, greater, better than what he did at Calvary. That's a proud sinner.
1: Siguro mo ingon ka nga, mas maayo pa man akong ginahimo kaysang iyang gihimo sa Kalbaryo. Garbuso ka na nga makasasala.
0: The penitent sinner.
1: Pero kaning nag-antos
0: o nagpaubos.
1: Naghangyo nga makasasala.
0: The praying sinner.
1: Nag-ampo nga makasasala.
0: He is a friend of those penitent sinners.
1: Higala si Jesus niining mga makasasala.
0: Is not a friend of persistent sinners.
1: Wala siya nahadlok sa kanyang mga taong walay undang sa paghimog sala.
0: Look at them on the cross.
1: Tanawa dito
0: one
1: sa cross.
0: One on this side, the other on the other
1: duha
0: side.
1: Duha ka kauban niya sa cross, ang isa sa pikas, ang isa sa pikas.
0: One of them said, Jesus, if you are who they say you are, bring us down from the cross.
1: Ingon sa kambog na makasasala, kung ikaw manluluwas, panauga midinigikan sa cross.
0: And he was still talking against Jesus in the very last hours of his life on earth.
1: Grabe ang iyang pagagarbuso maskin sa pipila na lang gutlo sa iyang kinabuhi, mamatay na siya.
0: A persistent sinner.
1: Sobra ka mapinadayunon
0: nga makasasala. Jesus was so near, so close, the man did not have salvation.
1: Kining tawanan ni duol si Jesus, pero kining nga tao di sa makabatulog kaluwasan.
0: Look at the other thief on the other side of the cross.
1: Pero sa usa ka kawatan sa pika sa cross.
0: Lord,
1: ingon niya, Ginoo,
0: remember me.
1: Hinumdumi ako.
0: When you come into your kingdom.
1: Kung naa ka sa imong kingharian.
0: And you rebuke the other sinner.
1: Mao kini ang makasasala nga gikog na sa Ginoo.
0: Pleading sinner.
1: Kini nga tao nga naghangyo.
0: This praying sinner.
1: Kini makasasala nga nagampo.
0: This penitent sinner.
1: Kini tao nga naga nagantos.
0: And such a day thou wilt be with me.
1: Nakabatulog to bagog ningon si Jesus. Karon kauman ta ka dito sa paraiso.
0: When you come to the Lord.
1: Kinsa may gusto mo doon sa Ginoo?
0: You don't care, you don't mind. Somebody there, but you are penitent.
1: Wala kay pakialam sa imo makatapad, pero gibati nimo.
0: Like Zacchaeus, I was reading about.
1: Susama kay Zacchaeus nga gikilang lang ito ang manluluwas.
0: Half of my goods I give to the poor.
1: Susama sa iyang susama sa iyo ni Zacchaeus, ibalik nako.
0: If I have taken anything by false accusation, I restore fourfold.
1: Kung doon ako itaong nalimbungan, ako siyang balikan og pila kapilo.
0: He was not buying salvation. He was just showing his penitence.
1: Wala niya gipalit ang kaluwasan. Apan iya lang gipakita. Nga dili sa takos o gangayan, pero giluwas siya sa Dios.
0: Jesus said, today is salvation come to this house.
1: O karon ingon ni Jesus, ang kaluwasan muabot gayud sa ibang balay.
0: Today, salvation comes to you.
1: Ang karong gabi, ang kaluwasan mo abot niya sa ibuwa.
0: Today, I have salvation.
1: Karong gabi, makabatun kong kaluwasan.
0: Raise up your hand and say that today.
1: Itaas imong kamot o king na karong gabi.
0: I have salvation.
1: Makabatun kong kaluwasan.
0: Say it now.
1: Ina kusga, ina karong gabi. Makabatun kong kaluwasan.
0: If you are penitent,
1: kung ikaw nag-antos o ba ng pagpaubos, o ikaw naghangyo,
0: if you are praying,
1: kung ikaw nag-aampo,
0: if you are asking the Lord,
1: kung ikaw naghangyo sa Ginoo,
0: I cannot save myself.
1: Nga magpuingong ka nga dili ko makaluwas sa kong kagalingon.
0: Jesus saying today, is salvation come to this house.
1: Karong gabi ang kaluwasan muabot dina kanimo.
0: Look at number two here.
1: Tanaw na itong ikaduha din eh.
0: In point number two.
1: Ang punto ng ikaduha.
0: The gracious possibility of soundness, healing through prayer.
1: Iyang paghatag sa posibilidad nga makabatun kitag himpit nga kayuhan.
0: From the very first day Jesus began his public ministry,
1: gikan sa unang adlaw si Jesus, gisugdan niya ang ministeryo sa publiko.
0: He began to heal the people.
1: Nagsugod sa ayo sa mga tao.
0: On and on until the last day.
1: Hangtod, gipadayon niya hangtod sa katapusan ng adlaw.
0: They came to arrest him. And one of the disciples, Peter, chopped off the ear.
1: Isa siya madisipulo dito sa usa ka dapit.
0: That very last moment of Christ on earth is chopped down, chewed the ear, and put it back.
1: Kainomdo mo nga doon sa kadisipulo, nagtigbas og lunggan, niingon si Jesus, ibalik ka na sa iyang galunggan.
0: From the beginning to the end,
1: gikan sa iyang pagsugod lang to sa paglutos niya.
0: Jesus always healed the sick.
1: Kanunay siyang nag-aayo sa mamasakiton.
0: Those who are blind, he gave them sight.
1: Ang katumabuta, gitagaano kanin.
0: Those who are deaf, he restored their hearing.
1: Katumabungon, nakabatun sa ilang pagtubo.
0: Those who are dumb, he made them to speak properly.
1: Katung mga amang nakasulti sila maayo.
0: Those who are lame, he made them to rise up.
1: Ang katung tanang mabakol, iyang gipatindog.
0: The healing of Christ continues from the beginning to the very end.
1: Ang pag-ayo ni Kristo gikan sa unang adlaw hangtod sa walay katapusan.
0: And that healing is still there today.
1: Ang kanang kaayohan maangkon imo karong gabi.
0: It happens in various ways. It happens in various ways.
1: Mao kini ang kaninga.
0: He can speak the word to you.
1: Mao ni ang pamaging nga makisulti sa sa pulong niya kanimo.
0: Touching you. Or you can make up your mind. Once I touch the hem of his garment, I'll be made whole.
1: You can just
0: depend on faith. If you can only believe, all things are possible to them who believe.
1: Kung muto ka lang ang tanang butang gikan sa kinamahitabo susama sa babae.
0: It touches your life, it touches your body, it makes you whole.
1: Tandugo niya ang imong lawas o tandugo niya ang imong tibo nga kinabuhi og ibalik niya ang nindot nimo nga panglawas.
0: Tonight it will heal you.
1: Karong gabi naami dinhi og gusto mi makadungog.
0: If you believe that, say amen.
1: Gusto mi makadungog kung nagatuka nga mo. Ayo si Jesus karong gabi, singit amen.
0: You see, we say amen either from our mouth, coming from our brain.
1: Nagasingit ba tag amen? Gikan lang ba sa atong baba?
0: I will say amen from the very depths of our heart.
1: Kung nagsingit tag amen nga gikan sa kinauyukan sa atong kasing-kasing.
0: He is able and he will do mine.
1: Ang ato ang pagsinggit ba gikan sa una-una?
0: I want you say that from your heart.
1: Gusto na kong isinggit na to gikan sa atong kasing-kasing.
0: It's as good as it has happened already.
1: Atong imuon karong gabi, nagatuba ka ngayon ka sa Dios.
0: Look at Mark chapter 9.
1: Sa kapitulo 9.
0: I'm reading from verse 21.
1: Gikan sa 21.
0: Mark chapter 9 verse 21.
1: Marcos 9:21.
0: And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child.
1: Igunia amahan unsa kadugay nga niabot ni Isaiah.
0: And then in verse 22.
1: Sa 22.
0: In verse 22, and oftentimes it has cast him into the fire and into the water to destroy him. And then he said, but if thou canst do anything, have compassion on us and help us.
1: Ingon pa niya sa makadagan tungod sa iyang sakit, magpato siya, may adto siya sa kalayo, sa tubig, o gusto siya patyon, pero kung musugot ka, ayuha ang akong anak.
0: If you can do anything, have compassion on us and help us.
1: Ingon niya sa amahan sa batang adunay sakit, kung makabaton lang mig kaluoy gikan kanimo ayuha siya.
0: What you need to settle in your mind.
1: Unsa mahimong pwede sulti diha si muna
0: una. Jesus can do anything.
1: Ingon niya, si Jesus makahimo sa maskin unsa.
0: That's all you need to settle in your heart.
1: Mo kanang imong gusto nga isulti sa imong
0: Jesus, if you can do anything.
1: Kung pwede ba Jesus makaayo ka sa tanang butang.
0: Before you think about that, you remember you went about doing good.
1: Siguro sa di pa ni mo na isulti inom dumi kung sa
0: gigot sa puno sa ilo. All that were oppressed of the devil.
1: Kung imong tanaw ng tanan nga mga higala sa kaaway.
0: For God was with him.
1: Pero kauban nila ang Dios.
0: If he can do anything.
1: Iya silang gipakaon, iya silang gitagbaw.
0: Lord, can you do anything here?
1: Og niingon sila, pwede ba nimo po dugangan ang
0: yung... before, can you do it now?
1: Kimuon dini?
0: You open the eyes of the blind before, can you do it now?
1: Ingon niya, imong gitagaan o ka, pagka maayaw ba, buta, mahimo ba nimo?
0: You up and walk in the past, can you do it now?
1: Nakahimo ka sa pagpalakaw sa bakul, pwede ba nimo ni siya, himuon na yun?
0: You can do anything.
1: Pwede kung makahimo ka sa tanang butang.
0: You are bedridden and you are impotent. You are there, no strength and no power. Can Jesus do anything here?
1: Mungingon ka nga, sige na lang sa gigda, gulay na siya, wala na sa imahimo. Mangutana ka, pwede ba sa ayuhon sa Ginoo?
0: When you know that Jesus can do anything and everything.
1: Kung makabalo lang ka nga si Jesus makaayo siya sa tanang butang o sa matag butang gusto ipaayo sa iya.
0: Then have compassion on me.
1: Ingon niya, maghangyo ka kaluoy
0: di kan kanako. Help me.
1: O ingon niya, tagay ko kaluoy og tabangi ko.
0: You must believe in your heart.
1: Kinanglan mo to kaliya si mo kasi.
0: He can do anything.
1: Nga makahimo siya sa tanang butang.
0: He can do everything.
1: O mahimo niya matag butang.
0: He can.
1: Makahimo siya.
0: Somebody say, he can.
1: Ingna makahimo siya.
0: Say, he can.
1: Ingna makahimo siya.
0: Look at this. If you are hungry,
1: tanawan ni kung ikaw gigutom.
0: And you come to a man,
1: og muduol ka sa usa ka
0: tawo. He has the food.
1: Nga naay pagkaon.
0: He can feed you.
1: Pwede kanya pagkaonon tagbangon.
0: As to can or cannot, he can.
1: Maskin mo yung gagdili sa maka, pagkaon, pero makahimo siya kay doon na sa pagkaon.
0: If he doesn't have compassion, if he doesn't help you, if he doesn't give you food when he can, he doesn't have the love of God in his heart.
1: Maskin ang tao muduol kaniya, nagagpagkaon, gutom ka, pero kung wala sa gugma sa Dios, dili kaniya mapakaon.
0: If he can and he does not.
1: Pero makahimo man siya, pero dili siya makahimo kay wasay kaluoy.
0: He doesn't have compassion.
1: Wala siya kaluoy, maskin daghan sa pagkaon.
0: He does not have mercy on anybody.
1: Wala siya kaluoy sa tanang matawang
0: kanang hatay. He can, but he does not help anyone.
1: Makapakaon siya kay daghan sa pagkaon, pero dili siya makahimo kay wala siya kaluoy.
0: Why? He doesn't have love for you.
1: Tungod kay wala siya gugma sa imuha.
0: But we know Jesus.
1: Pero dili kang Jesus.
0: Yes, Lord.
1: Ingon niya, oh,
0: what he can do, he does in compassion.
1: Naasyay, kaluoy mo nang giya kang
0: tagbangon. What he can do, he helps.
1: Ang tanan nga imong ipatabang sa iya, makatabang siya.
0: And tonight, he will have compassion on you.
1: O karong gabi, makabaton ka kaluoy sa Dios.
0: Tonight, he will lift you up.
1: Karong gabi, iya kang pabarugon, patindugon.
0: Now, Jesus shifted that statement to the man himself.
1: O gang kana nga gisulti sa tao giusab ni Jesus.
0: Look at verse 23.
1: Tanawang versikulo 23.
0: Jesus said unto him.
1: Giingon ni Jesus nga to kaniya.
0: If.
1: Kung.
0: The man said if.
1: Ingon niya sa tao
0: but
1: kung.
0: But he pushed the if to Jesus.
1: Giingon niya katong kang Jesus kung.
0: If you can.
1: Kung makahimo ka.
0: Yes, I can.
1: Ingon ni Jesus, oo, makahimo
0: have
1: ko.
0: Have compassion.
1: Na ako'y kaluoy.
0: Yes, I'm having compassion.
1: Na agyud ko'y kaluoy. Oh.
0: Help us.
1: Tabangi kami.
0: I am ready to help you.
1: Ingon niya, andam ko sa pagtabang nimo.
0: And Jesus removed the if from himself.
1: Ang kana nga kung gikuha ni Jesus gikan kaniya.
0: And he put the if on the forehead of the man.
1: Og ang kanang nga gift or kung gibutan niya sa ulo sa agtang sa tao.
0: Believe.
1: Gibaligtad ni Jesus kung mutuo ka lang.
0: Thou canst believe.
1: Kung mutuo ka lang gibalik niya sa iyang ulo.
0: All things are possible to him that believes.
1: Ang tanang butang posible sa tanang nagatuo kaniya.
0: You are blind.
1: Buta
0: if you
1: ka?
0: if you can believe, all things are possible.
1: Kumutuo ka lang, ang tanang butang posible.
0: You are lame.
1: Ang imong pangalan?
0: If you can believe, all things are possible.
1: Ang imong pangilang lanon, kumutuo ka lang, posible tanan.
0: You are dying of a terminal disease.
1: Maskin unsa man ang imong isulti?
0: If you can believe,
1: kumutuo ka lang,
0: all things are possible.
1: Ang tanang butang posible.
0: And the man said, Lord, I believe.
1: Ingon sa tao, O Ginoo, mutuo ko.
0: Help thou my unbelief.
1: Ingon niya tabangi ang akong pagka dili magkamatuo.
0: The son was healed that same self hour.
1: Mao kana ang nahitabo ng iyang anak giayo sa Dios.
0: Tonight I see your healing coming to you.
1: Karong gabi nakita nako ang imong kayuhan moabot dina sa imong.
0: I see your deliverance coming to you.
1: Karong gabi nakita nako ang imong hingpit nga kagawasan
0: moabot. I see you with a testimony. He touched me, he healed me, he turned my life around.
1: Nakita ta ka nga mohatag og testimonyo nga nagaingon, gitandog ko, giusab ko, og iyang gibag-o ang akong kinabuhi.
0: Believe and you'll see the glory of God.
1: Mutuo ka og imo makita ang himaya sa Dios.
0: Healing tonight.
1: Karong gabi nga kayo.
0: Deliverance tonight.
1: Naay kagawasan karong
0: gabi. Miracle tonight.
1: Naay milagro karong gabi.
0: Upon your life.
1: Sa imong kinabuhi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wonderful. Amen.
1: Usa ka kusog. Amen.
0: I'm looking at number 3 here.
1: Sa ikatulo.
0: Number 3, we're looking at the grand, generous provision of supply for all petitioners.
1: Pinakadako, uban ang pagkamanggihatagon sa Dios sa pagtagbo sa tanan ng mga tao na nagahangyo sa iya.
0: All petitioners.
1: Tanang nagahangyo sa Dios.
0: Who's a petitioner?
1: Kisa man itong mga nagahangyo sa
0: Dios. Somebody who has a need.
1: Kaninyo din ni karong gabi doon ay
0: panginang lanon. And he knows he has a need.
1: O doon na kay panginang lanon.
0: And is asking to meet that need.
1: O nagahangyo ka para matagbo ang kanang panginang lanon.
0: O sa petitioner.
1: Kinsa may nagahangyo.
0: O sa fighting need. Has a serious need.
1: Ang imong seryoso nga panginang lanon.
0: And he says, I know you can help me.
1: Makaingon ka nga paliog tabangin
0: ko. I know you can heal me.
1: Pwede ko ni mo
0: I know you can save me.
1: Nakabalo ko nga makaluwas ka sa kuwa.
0: And makes his prayer known.
1: Imong himuon ang imong pag-ampo
0: manihan. He makes his request known.
1: Himuha nga mabalaan niya ang imong request, ang imong hangyo.
0: And he doesn't just make the prayer known, the request known, and then drop the prayer request there, and then run away.
1: Ingon niya, kung dili siya makabalo, o dili may payabalo ang imong mga pag-ampog panginang lanon, walay mo abot niya sa imuha.
0: You're asking somebody, can you give me a glass of water there to drink?
1: Ingon ka sa usa ka tao, pwede ba kunin mo taganog isa ka baso ng tubig para makainom?
0: And before he gives the answer,
1: o ang kanang tao mo hatag sa
0: satubang, before he fills the glass with water,
1: sa dili pa niya sa butangan og tubig ang baso,
0: you are gone.
1: Wala na ka.
0: Now the glass of water is here. Where is he?
1: Makaingon siya nga, asa naman ka?
0: That's not a real petitioner.
1: Dili ka na tinuod nga mangayo. Kung diin mo abot ang imong gipangayo, wala na ka.
0: I need a bowl of meat.
1: Siguro mo yung kagtagay kung isa ka bowl nga.
0: And as a person is going to give you the bowl of meal, the fellow is gone.
1: Samtang nagabutang siya o karne sa imang butanganan, ang taong gitagaan, wala na.
0: That's not a real petition.
1: Dili ka na siya mao ang taong nagapangayo.
0: Ask and it shall be given unto you.
1: Ingon sa pulong sa kayo, pangayo ka o gihatag ka nimo.
0: See and you will find.
1: Mangita ka o makakaplag ka.
0: Knock. And the door will be opened unto you.
1: Ka pultahan, ablihan para kanimo.
0: But look at the fellow is asking, and before the petition is granted, he has run away.
1: Tanawa ni tinuod nga nagapangayo, wala sa nabalaka.
0: He is seeking, and before that search comes, it's gone.
1: Pero kung parehas ka sa tao, nangita ka, sapit na ka makakaplag, nisibat na po ka.
0: He's knocking at the door.
1: Nagtuktok sa sapultahan.
0: And before you open the door,

0: kung susama ka na nga nagahulat ka, tubagon sa Ginoo ang imong panginahanglanon. Luwason sa Ginoo ang imong karon.
1: Tonight, the Lord will give you your petition.
0: Karong gabi, tagang ka sa Dios sa imong gihangyo sa iya.
1: Wait for a moment, receive before you go.
0: Pero sa di pa ka mulakaw, dawata sa ang imong ipangayo.
1: His salvation is coming to you.
0: Ang kaluwasan mo abot sa imuha karong gabi.
1: Receive before you go.
0: Dawata sa ang kaluwasan una kamuli.
1: His forgiveness is coming to you.
0: Ang pagpasaylo mo abot diya kanimo.
1: Receive before you go.
0: Dawata sa una kamubiya.
1: Miracle healing.
0: Ang milagro.
1: Miracle deliverance.
0: Ang kaling pagkalingawas.
1: Waiting for you tonight.
0: Nagaulat kanimo karong gabi.
1: Receive
0: dawata
1: before you go.
0: Una kamuli.
1: In Psalm 145.
0: Dina sa Salmo 145.
1: Reading from verse 9.
0: Gikan sa kapitulo 9.
1: Psalm 145. Reading from verse 9.
0: 145 versikulo 9 sa Salmo.
1: The Lord is good to all.
0: Ang Ginoo maayo sa tanan.
1: You is good to you.
0: Maayo din kanimo.
1: Yes, my friend, is good to you.
0: Iakong igala, maayo siya sa imuha.
1: There's no partiality with him.
0: Wala sa ginapili.
1: Forgiveness comes, salvation comes for everyone.
0: Ang tanan, ang pagpasaylo, kaluwasan maabot sa tanan.
1: Healing comes for everyone.
0: Ang kayuan maabot para sa tanan.
1: Help comes for everyone.
0: Ang tabang maabot para sa tanan.
1: And whosoever shall call on the name of the Lord will be saved.
0: Ingon sa pulong sa Dios, amo tawag sa pangalan sa Ginoo, mamaluwas.
1: The Lord is good to all.
0: Ang Dios maayo sa tanan.
1: Don't get up and go away and say, I don't think I can have anything. Did you hear? The Lord is good to all.
0: Ayaw king na nga muhadto ko diri, wa ko'y madawat. Timbani ni ang Dios maayo sa tanan.
1: And his tender mercies are over all his works.
0: Ang iyang kaling malumo nga kaluoy makaplagan sa tanan iyang ginahimo.
1: Praise the Lord tonight, he'll give you
0: imong daigon ang Ginoo karong gabi.
1: He'll give you everlasting life.
0: Gitagan kaniya kinabuhing walay katapusan.
1: He'll give you forgiveness.
0: Gitagan kaniya kapasaylohanan.
1: He'll give you the joy of sins forgiven.
0: Iya kang tagaan sa kaning kalipay sa taong nagpasaylo sa iyang sala.
1: How do we know that?
0: Kanus
1: how do we know that the Lord is good to all?
0: Paano ka makabalo? Ingon sa tubag sa pulong sa Ginoo ang Ginoo maayo sa tanan.
1: His tender mercies, His grace, His love, His compassion are over all His works.
0: Ang iyang grasya, gugmaw, kaluoy, makita nimo sa tanan iyang ginahimo.
1: Your time of blessing has now come.
0: Ang imong panahon sa kaluwa sa panalangin
1: time of
0: niabot na.
1: Has now come.
0: Ang imong panahon sa kaluwasan niabot na.
1: Has now come.
0: Ang kapasayloan niabot na.
1: Remember, the Lord is good to everyone.
0: Hinumdumi ang Ginoo maayo sa tanan.
1: The penitent sinner.
0: Ang katong nag-antos nga makasasala.
1: The pleading sinner.
0: Ang nagangyo nga makasasala.
1: The praying sinner.
0: Ang nagaampo nga makasasala.
1: I come.
0: Niabot ni Duol siya. Ang ilang tabang niya.
1: Lord, I come.
0: Muingon siya nga ako
1: Lord, ginoo,
0: muduol.
1: I come.
0: Muduol ako.
1: What have you come for?
0: Unsa may imong ginuulan?
1: Forgiveness.
0: Kapasayloanan.
1: What have you come for?
0: Mauna ang imong giadtoan.
1: Salvation.
0: Kaluwasan ang imong ginuulan.
1: What have you come for?
0: Unsa may imong giadto dinhi?
1: Eternal life.
0: Kinabuhing dayon.
1: It's granted to all who ask.
0: Ihatag sa Ginoo sa tanang nagapangayo.
1: Heads bowed and eyes closed.
0: Atong iduko atong maulo ug ipiyong ang atong mga mata.
1: Heads bowed and eyes closed.
0: Iduko nato atong maulo ug ipiyong ang atong mga mata.
1: Forgiveness is now available from heaven for you.
0: Karong gabi gikan sa langit nga kapasayloanan naa para kanimo.
1: Peace of mind.
0: Ang kalinaw sa una-una.
1: Available for everyone.
0: Naa karon para kanimo.
1: Salvation.
0: Kaluwasan.
1: With the joy of salvation.
0: Ang kalipay sa kaluwasan.
1: And with the victory that comes with salvation.
0: Ang kadaugan gikan sa kaluwasan.
1: Now available for everyone.
0: Naa siya karong gabi para kanatong tanan sa matapusan.
1: You are the petitioner. You are there, you are the penitent.
0: Naabata dini aron magangyo.
1: You are there, you are the one pleading for the salvation of the Lord.
0: Naabaka diri para maghangyo sa kaluwasan.